ni me got one bi aba kwodwo sɛ YouTube series eh o kɔ Linda do wo mo kɔ akra Linda do hey two series me bua o mo to so bi pɛ pɛ sɛ anom ba to kwodwo sɛ me two series me two series etibia obi akache sɛ onkɔdi body bi mra kɔfa ban chibra obekwa kwa side aba onye baby ntra etese o tra body ne soro ana abubu ya no kwa hye ne nche ho no na sa abubu ya ho ne nche tra no e dinse bibia let me nim dada ko bram so ama fota ma me kwa tra ho bi na me hese ne wosi tie be kofa anya ma bi na me kofa me kose ma me kwa hye obi e tra wa kra ba ko mi na me ya ma me sifo nande mu ne mu ko be fa ba enye enye izo enye izo Oda oba TikTok wa oba oba TikTok wa ehwe oba de boss ma unyanye bi ehwe o de boss ma ehwe eh we menti ene me menti bebia e mane tena no abubu ye no moti ni chen kwa enye ade eda fo disika yesen eti san koda ne miensa enan no mo wonu nyina no ma mi ba akopi o oba time ba akopi o Eti nye kwala na abano yo mo hwe mo maami bra mo brɛ na ye ana me di ba bi a me dwene ho sɛ ah me nua ba me dɔfo ma ho ofrɛ nyame nhyira wate nyame nhyira wo nyame nhyira wo Eti ne duru ba bi a ho ne maani bɔ no mo de abufuo kasa kyerɛ ɔmoma ne sɛ ɔmoma ne yadeɛ ne ɛha ɔmo na ɛburo so a ne ɔde abufuo akasa kyerɛ akɔdaa no ɔde abufuo Mami ka bi nje o eno wono mno meka ho asem ebrɛ asem no enkwara na ye kasa tia omu ye dwemi wo mu ye bon dua ye brɛ wona se ye kaka sa fikire wo mu no ebrɛ no meka sa kasa no ye bidi sa ho komo ebrɛ bɛ na ese wono ba kasa kasa no bi wono ma ma che ne ba aso no obɔ ne ba ne dua obru ne tiri so unye yie da kwa nye yia wo ne ore betra wo so uno be hawo on meka sa kasa no mri But in a yeshe mamino brown more bread, you say. I. In she riot. Sisi Ameno Cassay, Ubia fan the pine. What funny chance, say, our debukujum. Our the cocotto yama. Cacreo beat me in yavia, and your med domino, ah, the phone beat me up one, and went to me be the acufi at the amber womb. A man crying a beard in the handy sing. Eh? Meno Cassay, wouldn't you say school for a yama quine? Eh? Ebi ama kwan ebi so ayomo exam se wi a o twa ne results ebi di aba obepe school kwai di ama akoda sa ba tan kreya ne ekotwa ntoma bona sen akopi school kwai ma ne banu beto ni be ma na woye be ma na yinani ebi ana be ma no tun ebi ana be ma ni yinani ebi ana be ma na wu Meta me kase one wo yire to wonu ma en kase wo de wo sika okona ba beto ma wo yire no enye adwuma wa bele onabo akoto ani wo to blam ka ka hu biwai ani ane asamoa oso e me dese oso aboso ama onyofu enye biwe asamoa ane aseda na medema wo ma unya nye biwe no nye bintie wate si se ya enkrai be kusku yi ese we adane wadwendwene e kwan be na be fa so akrai be nye biye eti sa nipa wat me tusi sun kakran na akola ne etime da kusku nyame ya dom na sakwa no tinya adwuma ye na obi didi ama ne bia die no na ohwa na aya na asem ne wono na obi akobɔ maame ne bayie me hu ze skani bia bɔ ne maame bayie da woni bi bidi ko woni maame bayie bia obi a woni bie a ono ahuma bro ene maame ne ebrɛ wa brɛ ne fifrɛ wa brɛ ene esu wa su a wode ahwɛ akona na wi na akora me ma ne bia die no afi na na sabrɛ no be yibo na bem ona o maami na ye wo o maami mpese obi yiyi sisi ya abrati o da hoyi ababa o da hoyi
oye awoda ho sisi uma me bra wo bra tamode asole se wonim se tamode asole ori ade che oda se odo be didi medimu medibaire ma me na ebre awo obenye biadie de du baabi amu awo fori so du baabi ese ka ho bi wo ba tan no uma me se na kwa do ma me de fa aso odu ma me fa aso wo tete uma me efifiri efiri uma me uma me ka se ma wonte one for uma me asama anya asem no edru baabi na sa aso twen no na ehwira ba besi uso nanu ma me bi ne me kasai me friend baba ma me ne baba me friend baba ma me no tie me me kabro no nokro ana me friend baba no ne baba ne se ne ma me ko nim no ade che ne ma me wo no wo ja ne chidi ana de ne ma ne nana eti ne nana no ana onim no onim ma me no na ma me ne pese ne ba ne ba ne chen ya ofa kasade ani akrokro but ma ne nye no se wo the fourth e be je ne friend ma me ne nana nsem wo se ne kola brim obeko school obe bibia no ne nana ne tete no ne nana ne tete no eti ne maame no ntimi fa ohye ene ai enye de ni bibi ka chem na me wo wo bra me bra wo na se fo na me de nyem wo na de wo owo ne nga ana wo ja ne to wo na akoye ana ne nana afa no wa tete na me na nyini eti oni do e ma ne maame na kasa obeto wo do e de ma ne nana bebo a owo do de ma ne nana but wo maame na kasa no oni do de ma oni do de man da bi ne nana na ofa na na otete no no nana na hwe no no nana na bon ho ka nana na ene bibia no wono wo do de man no mi ni mona ono wo mofre mi pia ka kire mi se se na ne nana osi do ne opene na na asem aditia ne nana na tete no ne se nana na si abre e wono no opene ma nana na asem se ne ma mi eti uye ba tan odo ba koma o umami unsi no ho unfi no he me de me sira mamu se unyame nkam ho ema unse de me ye ma kwa de unyame nkam ho unyame mama ho den ombo mo ho pan otimi mamu timi nyini nche na mutimi nya ho den fan hwem umma no kwa ye mema ni nyina na sebiye ku sebiye nyadu ebiye na sabre ne skeni ne ho na wo aho kirim na wo amaniem biye na bema ne suwu bema ni wu a abushafo bema na abushafo bi amfa ho biem sabe ne abeye won ko a woni nkoda no eh o ba beje se bema ne tiase a ana biye beka se ebiye bema na wu ana aka woni nkoda no anu chese fa wo ha no yi ekotu obi so bo mode fa homa ebo yem fa baba so na ekese mehwe me mai meko agye me mai be kaise we da hospital na we free theater bay na tu se be ka tu se ei it be ko en mama ya it ka be no me ma no kombe ye dey hey, we write theater on the theater. We say, hey, and I got me once a phone number. And I say, hey, it is a McCoy, fan, mama, I get the guy, hey, thank you to you. And my idea. Mamma, my tear for crying, I'm also a member. My mother's senior branch, and I'm a picket course now, my mia.

0: kɛyɛ kyɛkyɛ na ɛ mako ɛnyɛ twii mani padua no nti ɛmu nsusu ni mako
1: mako ah yɔ aka ne tie tie akɔsi yɛ se ɛyɛ duro yɛ nya te sɛ heart attack ah ɛ bibie ni hɔ no
0: sɛ bɛntwɛ ma ne manza ne madidi ɛya
2: ɛhɔ ne asɛm no
1: oh wonya heart attack no emergency ade obetim de ayi aya save no sɛ wo bɛpɛ mako a
0: ɛya
1: ɛya ye guni ketrema so anan ketrema ase
0: be bowure ni pedue nu
1: e kwa pe e bie ntri nu mu ama fifre sha ase ase
0: nti ne ye di makwa na fifre ti ye
1: nti menya ne sa men di
2: mamu e kenya ni pedue anu e kenya no e ma ne ye
0: nti
2: imagine
0: your bra is out di
2: I say e jato baby na wa fe e janto baby anu afre fire service or be pede o me fe
0: obi tu tu good dem wa sai no kwa
2: enti da ohia fire service ni juma die no
0: be fere o mma
2: be fere no no mma enti se udin de bia udin de bia no enu kwa ti mi kofa o sane ba
1: yes
2: udi me kun de bia de bia de bia
1: mi nya patient bia kwasi na wa se wa chim be bia ne ho hyehye no ababa wa o be around 30 years ibi sa wa se be bia ni wa onkoye ne ho hyehye no wa chini a onya dro nti na dwin nyina ye ne se obi na ehye no nti oba me ne ne tena ase na mi bisa bisa no a na mi san se ope mako ana o se eh mako wo wi mako ti se
0: ape tu pre no
1: ana o se ah na afi e de nti na wo nti ase se wo ho hyehye wo mako yi bi o me fra no Allison Allison ena afi capsaicin nyema mienu capsaicin ena Allison wo mu enu na eye heat no so on enti se ko ni pedua no mu a e produce sa heat no
0: okay
1: na e biebie ntimu ne ade enam se heat na bent no en fifre special se se e teo se be ya o ho bedwo yes en fifre teo a na enframa fa oho a na oho adwo mechanism sa na ye adwuma enti odi mako no sa na a wura ni pedua no mu enti de bia no ho hyehye ne sa meka kyerɛ no sɛ mema na duro bia ɔngya mako ne die ogyae a ɔnsan fa report mmerɛ me ogyae die ne ho ahyehye no no ɛkɔ ɛnso baabi no ɔkɔ a nka bɛka se yɛato adu bra bɛdane bra bɛdane
0: dɔk na kyerɛ sɛ deɛ ma sometime yɛtɔrɛ bi a dɔkotafoɔ motumi ka kyerɛ obi sɛ menni nkyene no ana me nim ko ye sa ne ma ne ma we no
1: sa pepepe
0: o ye hwe amoku na wudi ne e ma ne problem bi but we nim
1: sa
0: te be ka twen se moku me nim ko
1: sa
0: ana me nim kyene because bi odi nkyene so a e bro so ma ne ko fa ofoforo enu ti de ma doctor fo tumi ka mo bi
1: sa pepepe akwasi sa
2: na ye sa fa number ne tu jabi
0: o de drop number na me kra kan bi sa se doctor ma ko wuram pa ko chia person nem bi pa na me benu as ma mfa mako mu hu ma mako ni ye ya me die ni o se nya mako ni mako kom kakra wo te na na apata we di o te fa chira e correct wow
1: aduane a wo die no adenti na wo enjoy aduane no asese wo enjoy aduane no
0: wo da to mako
1: me kiremu aba
0: ntimi ni o
1: ese se aduane no awudie no e calm down
0: okay
1: e meni pedua no e dwo ba we die aduane awudie no
2: ne muso
1: o hune muso ne nsuo o mo ma so fifre
0: e ne fenze awudie no
1: o be die no e ti ni ase ni na
0: o o di mako na we ko ja na nso ana to se show
1: sa
2: 85 for your number no
0: 055 obetumi abisa no mepa cho so obi wo engine room ho no obi wo okay na ye ne no ne etie phone so adwetwe enkomo 03220 83581 03220 83582 diabetes bi ana nye diabetes why okay me da sip yo usu bi tumi abamu bi hello
3: the nation kwese boafo
0: me fa ke ya dunia na
3: ogon ba chawai
0: eh ki case na e critical o
3: dozi
0: yee
3: na me 1 minute pe na me nka dr benham ho ase no ate enye papa ene na yira anka ke ya dunka me ko
0: na me sure
3: oh nka me ko no kura sa na neka me nka konto mpo nye hwe asema yi ta for the year mo ka ho asem eye me pa ma na du be bia doctor daya na me so no e ti me de bi kwa chiri be me ti me me ti me na me hu na tin ze fure na me chi pa
0: eh asema
3: lab wa hospital be kwa e kwa e ba ko 18 million baako 29 million omoze so omo anhu hwe but me ba doctor me ha mo ho lab omo ye me no chese endu 300 cedis impo edu omo de ma me nyina no endu 1000 cedis within 2 weeks na ne yere kan so me je o se ke edu no mbiye wani na no onkwani asama me yere ka kire me anu enne me na me ni in the time for the now all kana all come what say no eh we ye na my bro both my bro
0: what bro
3: and na say madam o ko dia da bi obua
0: we na so no so ntimi na
3: me timi da wa mpushi mi obua kra akuma ni peja as a home no was doctor na me ma kwa tin tin what say and then ngwa say nkofu di mu adanse fura chiri ba da me dia mi ni Mia me je da man konfo puba obie ye ye me se da bi yare o de me die ni bia ko ba me ma wu hu nti doctor ya me sha but me de de make atle ware se o ma an kwate nti brazi
0: chairman
3: a onza me yire nzu wa chira o se white powder o do den go ko eh doctor me ham na die no ye yire woni ye
0: ko do so ko
3: do ka ko atem nti papa we die the name of us ya on ya yire de pampe ejasem ketwa
0: the correct but said the ochechi mun no ni ade the case na ehu
3: o de ye ehu o de ye ehu so I mean you know what
0: the issue of ni akedi eh na chama unim say na na me ko hwa ebi na m say eh sir
4: hello
0: eh ufufra bas okay eh udin ba bi aka safi
4: Ya tata mu ga na bana ni ta kusa hema koko din.
0: Yo ma me menu ma min ti o.
4: Ah ni na 2018. Ni ko to je ti me huno sa ti me nan ta na me ti. Ejam je me ko ti man ti me ko fantase ma o ma mi bi ma me tu bi. Ni ko no ya sai de na ne kan kan. E ti me ko doctor ho. Ana o mu ma me do mu ta kan kan da o ya ni you see me man what the crump no catch the mini standard this it marry me yeah yeah no the quote to na ho ho ni ni na eko na say say the asa makakara me say me na ti anam ko to je mu ko e je je ke ke
0: eh you know oy oy ni wo mu nasa
4: oy
0: uti oy ni wo na enu nasa Ai ene wo kutujwe ni muna mamu yekukuru mamu timi onanti a wontena are tiaka aka dompenu enu kese ni Hello. Yee.
5: Aje.
0: Me jusu.
5: Me
0: adum. Hello. Okay, we'll be a my. I'm said to be fan of crowd, sorry. Yes, you don't have a fan of crowd, sorry. Doc, yeah, fancy one, mana, yeah, brain, I be naffy, young call. Okay, hello. Be any nass. Young call.
1: Yeah, can I say, we'll be a hot typhoid and now say, or some oba erade.
0: Small doctor.
2: Yeah, Mr. Medibekan is a any typhoid and quam
0: with Debbie.
2: Yeah, be a chanamo. Now by Nago Pardon, Obenya, I said.
0: Prince Emmanuel,
2: your heifer. You were taffle. Inti Ufi, Katie, and Eba for Pancronoca, Nisio, O'Case Junction.
0: Okay.
2: We see one number with a self head of Tamayam, Obia Betro. And as a fair number, number near
0: 055-333-9915.
2: Okay. In two fra, Ube, Ubena, a quancher. And I feel so, Adeba could be a ye cabbage ya. And you're no be more fennel vitamin U.
0: U.
2: Vitamin U. Na a bois or sapaye. And the answer between a more ban. Sasidi cabbage.
1: Nabra.
2: Oba nyako padom sani adansi di ene course ne bae chere no. Osubenya wayawisa.
0: Okay. Yedamasi. Yinimse nyami maye mkwano wa. Na watu ya sede nsebesa ane Dr. May hamasa enshiye biyo. Na watu ya chere ye. Emu misyo. Wa ye nkoba ididi ye. Bia ubi. Osa. Typhoid. Memfed niagro. Na enye ya re papa. Daya ube sonu wangu. Miti masu sondaye. Onua wangu fangu kupia Amerika. Kura.
6: Shirai FM 104.5.
7: Bermuda praying 0557 911946.

0: anase ebetumi nso adane abeye se e mensia aboa oha woni ntaban eye ibi ni ayere tete fufuru oye ntia na mframa na bejirim na dine ko onse wo chese se wo kushia oha kushia oha no nimse wo nko ana ye oha ana wo ni ntaka kusi so kushia
1: ape se benya minya nko na
0: ana menso be dane ne chese ebetumi nso abase nyesa na oha peso chire
1: o peso chese
0: no oha peso chire se senka wankojia pan a enka ne no nim se saa pan se wono so ye no ma a won takra because apai timi to ko wiem pa ye ne etire nkura se ne ade de ehubi apai otimi ko soro otimi ko soro sinse wiem na okọ obekọ ba bi okọ o han to han de ono no o han timi nko se de apai ko because ono ofurudua ne ko soro no wagya no ho a wo bakura wo sai ba fom
1: oyi free
0: oyi free aned na ba fom aned na ba betane dua no mfimfim ba bi anase ne fom bi no asan afra kosoro
1: oyi free
0: but otu nani ehun so wo ha ayi apae de aboy bi onam suru sa wo nso dua bi em
1: o won takra
0: ana wo ko o bon tabo bon musa na wo ko sa tro no onim so odon so ka no ma ho nti one day omko program bi omko obi afa no ho no ba ko dro hwe koyo tri di ese ni bibia ese miao na me kura ese be dem won me wo e mi ese be di nwi kura me hu
1: apan dan kura no wa ma
0: eh ese mu nwi na msa wa dua wa ma me dua susu sa wo ho no kama na e den akwa ese ame mo mpi no
1: se ni enye hu bia
0: obo pi no se akwa je wa dada me ache me di madwe buse se wo ya no ma se wo nya no ma mi nua ketoa je se me mi susu no no ye ketoa
1: Oh,
0: nti ebetu ba se na
1: enu so
0: na dwe ye ne se
1: muda
0: because wan ku sia pa ya no nimsa pa ya no ma but obe no apa ise
1: we ni kutre
0: se wonya no ma but e na otimi kosoro sa na nti u ka se no nimse wono nko na ya nko na mu a eno ye fine no nimse wono nko na e oha a bo bia woni ntakra otu but u ku sheru se se mi so mu bia wono so ono su ni ntakra se mia ana okuchia na ona dwen sai ne se e yabo na mnim so o ya no ma ho ti men hye na na mnim se se ai tu bia isi wo muade o muade ba tu pinche na so papa yi
1: onti
0: fu so muade so e obuade pa o so atasi nti eno so ye emu ba ko a ebitimi de aye so ye nko ye ni moyi
1: akukonchua se
0: akukonchua
1: akukonchua aka hima ekochi ehurubon a kom dinma urubone ka se ne den e ka se urubone mpunchene manketo na so punch ne se tan ne namu ya tan
2: nti edin ba ko ne akrosin
0: akrosin nti akoko sori anopa na okudi akrosin ana se
1: urubone
0: urubon ye apunchene china wo ko no
1: le baya ya ne mane bebu ada
0: wo chene so kra won timi nyime ne won timi nyane hwe nti
1: sa petin
0: so ko disa abo na chea o ma bebu ada ai wa joko chene ma bromba ade tu chene kra ma ne timi nyime wa mu kro timi nyime na omba te se akwonchuwa chori ahima edi ohobon echia ne ma
1: ebu ada akwoshe ka se akora no chima ne ho e ka se e kasa kwa che se se bi akora no ase ne ho bi o hema me chi na bi a
0: oja ne nan
1: o se no bi gran so no ti fem ba bi na obo pampesi bi na so oja ne na pia fa ho
0: eno so so betima ye sa chimachima no so betima ya mpa ababa a wasisu na wa fe no wasisu akura keto na wa fe no hu bi da o so ti bichima
1: be funu
0: na sa funu mu so hu bi da
1: hu bi da
0: nti ono so betima kase ababa ye wa chima no ho
1: chima no
0: ho ti se de obi afode wo no wa yo gu hu eno susu ka yego no
1: waseo waseo na no atwa no adafi eche se kwodi to da no
0: susu ya chimi na ye ka ba konso se obi ano atwa no adafi
1: eche se obo a open waseo na no akoyi ni ka ko kasama yenka ko kaseti apani bi na mo nya mane e boya na banka blood egu ni sa na no atwa no adafi no obu onso a ono a akodi microphone semachia no akodi akonyasem kodi adansi krumu no onyasem kosi na no atwa no adafino
0: okay
2: kosi de de wi ani se matremim p